Brahmanga oyadir. Brahmanga dira je jing ni tsinenga oyadir. Yakbo jik tsinenga ya jik dem mishizo ya jik ni nyasi pemsi ya ya jik gandar tsina kwa shong jik kamsa ka tsuru tsimunu di ka tsuru nyasi laro ya shong ya kanji nganang shoka kyun mara su umdindi ra ya inye. Ni nara rame jita kanji yu mandre kang nye me jik mara ra su yin. Deinu suyuk tsina karan suyuk jima to jile. Chingi she sa yu ni umdin lam yu nye la sika munu unye. Kaka se yuk top je imbu lupo jing yuk biye uya munu unye. Kanjel da bato nezu nye da bato nye dum da bato yi chingi she la roti ya be nye. Nyaka je chik nezu si ngok shu je ya sho o nye. Chi nezu si nana ya kri ya bek shu je ya ke imbu ru nye. La se gebu kyang nezu chi la junbi nezu chi de che ne la se la dike ji shu so nye. Si nezu chigi ngadang ya kri bi shu je kribu nezu chigi tab giriya gir tering tering kanje tab giriya chigi beshi bonbon ngadolo masonda uya di sung na ngomburu nye nezu chigi. Nye yu bema jemba nam la tuji chimbo la me ningbu yigi zhuma ni ten di topi korwa tong di ge yu zone me ta kerang bema jingi kebu zena milek sam shu be la se gi dike ji sung so nye. Si nezu si tab gir te ya giriya Tangar Yubema Cheng Minang Yidam Tuji Chimbo Papa Chinese She Deba Tim Yadumbur Ichi Gomdumbur Bek Tunga Samuchik Mani Yigitumma Ye Grindumbur It Grenola Tenya Ngar Yubema Cheng Chi Gebnan Gambuchik Sangyegi Kanje Korwanyang Targaya Korwanyang Muzuguya Ya Chi Kanje Lengaru Yubema Cheng Ge Yuji Chadya Chi Munu Nye Ta Inang Ngaru Yubema Cheng Gebti Yana Gaya Rukuni Nye Nezu chigi chig uya, lhase gyeb chig uya shusumburu nye. E shusa chie, lhase gyeb si chig beshem, da tab yar bonbon ngoto chie. Nye gyebu yongwa dugam sungbe, nezu chokshi la cha chewe tsuyu zebe, banane nasa ngurmi chigdang, kujia gyama chigdang, shabcha kogar chig, ure kagangda cheba banane babchungwe, nezu ure kagangma di ulasul, nasa ngurmi di segi kulasul. Kujiao di kiela ching, xiabjia kogar di xiabla su, lase ki nezu la di geji sung su nye. Chi lase gebsi, nezu xie, nge gebu yongwa dugam sung bing. Ani nge yak chotu cho yumshinde nge geb ya na, kribu nekbo nge geb junbu nekbo nye. Nezu xie, tor lan ngoto ti uya, bisa je jik nezu si, cho shiga jik bi malam tab ya jik uya gushab ngoto ya, xia ciyo ngoto di ya tongbu la. E jik banang kang mar bi... Kanji la, ngurmi nye na ngatang kurgun mento nye di nom, iji kato ngoto bie da kanji sirp yakbo le liu ning sirp ya nou ti, bie umdin ti. Kijin kujak yama nye na kata gyaga nou, umdin kijin ti. Eji lam ti, lam kere ngoto di nou, it ngoto ti. Eji gokde ki ma, rai kagang ngoto ti ya ya, si banang mar uya, bab ya deri ya rasun buru nye. Nezu si, rai kagang jit, lase gebo uka gibi, Jik bi kurgun mento ngoto kato nou bi jichik lase gebo kuka gendai, lase gebsi gendai, kijin jina chin, jik lam jina xie ya, lase gebsi, jik nezu xia te tab bongbong dal ma sona uya di shusun buru nye. Nga bi ama jingi gebo yongwa dugam sunbi nezu, te dar yongwa dugla shudi, teni nezu jokzu gyokbi ngane. Ramse gomchen ji yueba di isar chi ni dike ji shu su nye. Ejik tab, lase gebsi rai chi nang gokde ki namse chi nang xie, lam nang xie, kijin nang chi nya. Nezu si ta ngay ut gen ya chi ngay yubem jen gebu ya na. Kribu nekbo nyebo je ji nezu si chi inang one chane si gebu ruku ni. Nye ya chi nezu si chi dozo kri koro ya. Ta yubem jen yar pujiga no chun, ramse nye na jangsong. Lama jangsong ngoto ti no chun ta, ramse nye na brahman. Mungkin gomchin gomya sukandi. Kanjela dah lama Zhangsong di nombor. Zhangsong ni macam kri korum buru ni. Kri kor ya, ajik dah nezu cikir. Zhangsong cikir cik, madu ya susum dah lama Zhangsong cikir. Rangre bema cembi gayu zone mebala. La tuji cembi, juba kunglu sundu peba cik. Sing zenden dongbi, si jubla shudukbi. Dejen rangne bema cengi kebun ngasuna mileksam sheshubi. Jamse gomchin di kajangne. Karwa siakne, yubiama jendu chine zhongjian la korwa lensum korne dike ji mreso nye. Ejik ta, bato nezu jiki, lama zhangsong nime kri korbole mara jejik, yubiama jendu yara gosho ngoto tiga xing zandan xing

ne ta yupem chen ne dang chi ta ge yu cha dia chi we su no me iti mu da e chi ta yupem chen ku kep ya na kru lung den chi nang han chi chi ta su lo ne ta mu do di ton da su mu do di ni u ta liu chung yi ba liu chung yi ba chi ta la se kep chi yupem chen ku kep ko do liu chi tim bu ta ji chu je liu chuk sum ba im bu ta liu chuk sum ba chi chem sing lar cha wi liu nyo ni u si ne na dolwa shen pa si la se kep chi ta prakai vatya mi shi su ya ya yupem chen kep shong bu e chi ku dolwa gan ba si la chi kun sang chi ta binang cha ma chi ngok cha ma chi ta su me tong mon chi nga na cha ma ta che dar thong ni ya chi la chi kun sang chi che dar thong ya cha yu kai ki me kyam tom yor di ge nyak da da gan je ge ya chi kyam ya chi gan je shuk da la kyam ding kyam ding kyam ding ya ya chi de la chi kun sang chi up chi ye chi kyam ya chi gan je yupem chen ji ga ong ejik da hase kep kep ya shugu nobi itning da preduk chik liuji timbur da tene laji gi tugong la komo ngai nyudan trawi hase kebu ni gyagar shari yang la kyunne me ngarang yang chepgu gongne chepi trap chepi korang sedar tangwi dolwa kempi chepsu machupar kwe laji kundu samu gyabdu kune rizitine mariongwe tuyusu kwe sambala nye da hase kepji brake wat Pragiva Tsarya Jig Laji Kunsang Chita Dolwa Shenpa Si Binang Chama Sedar Tongya Oya Ya Ya Jig Suga Che Laji Kunsang Chita Binang Semnyanga Da Lhasi Ge Pragiva Chi Tsaru Rang Ngoto Di Semnyanga Ik Ngoto Di Bi Semnyanga Sam Tongdo Mur Tongdo Be Jig Da Nganang Workshop Chik Da Nganang Semnyang Da Nganang Ning Ngoto Di Kanjil Da Brave Medi Yuk Jig Buza Chi Ngok Workshop Chi Lhasi Ge Bji Da Prajak Marwad Ya Jig Munung Shong Nye Da Da Nye Su Na Muzu Na Sika Goeba Se Mono Chinga na ye da, xi yu yin ye ya chik binang binang se yar brake yar ta kanji jeb xi yu ngu do di uya yakbu la, chik binang cedar tongan dolwa xiongpa se chik jeb mata su ya chik uya song ya dolwa xiongpa chiki leji kundu sangmo chik buyu ya chik ichik mara chik da saji tiga mar chik kanji rizze tiga mar da bav ya kanji buyu ya rotbu la dolwa ganbak semnyang iti ni sangmo buru nyen dolwa ganbak semnyang nga chengun lengen sakbe namingi dada dikjin dolwe lu su ki Se dila yang dikba mangbu sakbe kar, mingsing nye la, o gyal di zam che. Nga shi na dorje nyawa matok trosa mebe, dewe nga rang shiwa tra samne, laji kundu sangmo di, sala shangne, jikuk togang wajik yoba di, korangi lula, gyabne shiwa la tukbe, laji ki tukla nye. Ta dolo ganbe chige chik laji kundu sangji jab, kanche da sedar tonga chik benang bui, shima da so ya ya, chebya shima da so bui ya chik marro tong tika chik, Tolokan benang semnyang achik umdindi samamburu nye ta nye tse nabu je chik le nganpa mangpu sakwa la tenya tseta lukje ine chik ta dolwa nye ri nganpa kitik panglan makan gan umdindi dukja tika chik nye kiewa longumburu nye tseta lukje ine chik dikpo itindi mangpu ti saa tsari nye ta Ejik tse je dono mingsing nye nye ta se sem kiepo se sem nye chia duk talma sona chik nye mingyo ti tonga chik nye dikpo itindi saa nye ta nye shisu ina ta mama nyewa nyang nyewa dukta Dorji nyewa jeji ke yukumato shenma sika mono nye. Ta utmo doti ya suple ta nye ngana ngana shisu utak nye sam ya. Dolwa jeji, dolwa shenma jik binang sem nga gyobo ngototi kia jik. Ta umdin sem dunga ngototi raji ta nye uya suple ngana shisu utak nye ngototi nye. Binang lachi kunsang ji busu no jiji manga nat nye ya. Eji kyob jit yar shong ya jik binang a binang shi. Top yuk shot umburu nye. Top yuk shot bo jik lachi kunsang nyewa shom jiki. Jik uya nye umburu nye ta ajik sem nga tukang adin dira sumu nye. Nga bumo changmo trawa chik ki dun la ko kyeba kyogay sok che na miyong gongne. La chik ki chak dal le jamba di dolwa lakba jadel le zuba de la ju ne. Changma me la cheba dar che ne ngayi sok la mibaba kyo ki cheba yin sa. Kyo ki sok la mibaba kome da ki che. Rangso rangi che gyo na celo nga kyeba la didar che kwe be kyo ki shiwi samlo boji che sungo nye. Lamsang chi laji kunsang si pe chob shong ya bina bina top yu yakbo la pek tukong ngoto tiga chik ta nye burmin kyamp sika munu pamu munu chimdin tap jo tig dondaka ta bi pibuzim ngoto ti imbur ijin ta bina kro uya geyu ngoto ti rasu yin ijik kyone kri mon sam ya laji kunsang la dalle jam shong chiki dolwa chik la da kanjele zub chi si chik song ya tor bina bina si top mata so ya ya kanjele prang nang Miti ka chibu ngoto chibya dolwa ganba chichita bina shima taso ya ya. Kanchele ngokshuwa maga yu chit ii ya gumbur.
ཁྱི Chit kuneya munumur inang shik samloji vadniga nye laji kunsang chicheta dolwa ganbasi chedar thongya chijimar kriyota chejik laji kunsang chita binang shok brake wat saru bechik da binang sem dungi ngoto tisida nye su sho mon samya chik chepsi yushota chej dolwa ganbasi chik chepsi madasu ya ya bui chimar rota chej mara chiga ombo chik dolwa ganba binang ye chik sem nyanga chik da chenabajiga dikbu maungpsa ejil den cedo du je chik da umdin milu thapum shin dare ine da umdin ri tukja digbara ya su kan umdin diga lena mi umdin diga kewalong ejik je je da no digbu maam ti sa da no ejik je je chik ber se sem ne chik du ejin di thong ya da digbu bag du me ba sa gum da ni shi ne chik da dor ji ne wa ji yuma do sham zi ga mon sam ya bina sem ne nga bina dung nge ngo do di them ra ya chik da ni u Sugole Shisu Dakshore Nye Chik Bina Bina De Kyobi Topshi Yushoda Che Che Laji Kunsan Se Chik Nena Uya Ya Munumburu Nye Chik De Laji Kunsan Se Chik Beche So Kyobi Ya Shimata So Ya Chik Gaisi Ena Ena Shisu Yene Chik Rang So Rang Ki Choto Yene Chik Chelo Gya Denpa Chik Uya Dano Tab Tab Uya Rang E Rang Shi Yakosu Uya Regimburu Nye Chik Laji Kunsan Se Uya Sungbul Dolo Ganpa Chita Bina Bina De Sem Nyanga Tab Tongsam De Tong Ya Chik Yar Lang Ya Mekzi Shongting Shongting E Chik Da Laji Kunsan Cha Si dolo ganbasi, si uya nyongburu nye da. Kema sen dang laji kunsang la, diru maju pema chen la jun. Dine laji gyabi pargyang na, pema chen ki trokdi chenpo yu. Dena segam longdo chenpura shu, xie shu ne, korangyang sem kyo we ngang ne. Yudu log ne songo nye. Da dolo ganbasi jik da laji kunsang si binang si mata so ya. Nega jik da tisi tisi jik la ro ya ya jik. Tisi tisi mata so ya uya ya ya juk da la jik. Tadawa ganbasi chik, ta bine khabre ke sasar ngudo tiga inang chik ozo sukmogo. Che uzuk ta yubya machen nye oche ke la nye. Uzuk la ti ya ya uzu la gyab che, ichi yubya machen banang ku prokbak dekha tenbuch ku la gyab so nomburu nye. Eche chik topche la sher ke la, topche shene chik bige nye re yumburu nye. Nye chik rana china tuantong ya. Echik bina ye sem tha kyo so ngudo di ya ya ngure ngure ya bedane chik khabre ya. Echik dolo ganbachi. Yumanjai ka ngajik tafka yimbo runye. Tene laji ki rilog tene marabab ne chunpe ngari nyaba punye ki lalung mangpur chi. Dume lombo nam ki kyang lalung mangpur chi bi khar. Dolwa punye ki kyang lalung mangpur chi bi tab ki shab nyun ne chun matoba rilog diru lube. Tene laji pumu chi ki pumu ne jib chungwe shab nyun wa sol ne tene laji ki tukla nye. Ejik tabi laji kunsan chi bina timar di daid. Dolo ganba si shangna dono chik mar tadya geyu ko chik ijik mar rilo chik mar bab ya pepun buru nye. Ijik mar pepo chik na nyapapun ne si sikawa yuk che shangna lalung maang biya ya chik ta krikor. Ijik chu che chik nyapapun ne si cedar thong chik gaya de shangna munu ijik na nyanka khyam de lalung maang biya. Ijik chu che chik na nyanka khyam suga che dun si tong taf lumb nang si chik krikor ya de laning lung maang kri ya chik kor. Ejik shu je jik dolwa punne si jik braga wajik dondaga jik de lani lung mangbya ya kri koru le ten ya ejik da laji kunsang jik shab da lemin nang yung ya jik kyone da derma diyo jik rilo che rang lusung buru nye ejik lupur jik lak burmin ngoto ti si ong ya laji kunsang kolokwa shiv ya do ngoto di shiong gaje net jit shiong ya benang net kolokwa net raso jik jik panung buru nye da peji ij benang amu drosang muk trupe di inu chun ejik pan ya ejik da benang sem nyang a ejik idin di raso buru nye Nyingdang jaywe lhase sheri yangla gyurwe ridi jamna rabdu kubur ngwe dan chewa eyong. Tetar majung nang utra dang uru yi dungbu tra yu nyamne rilog dene marar jyone sodi jamdo pepe dena lhase gyewe kubur ni mindu. Xenyang minakshin tamche yangla gyurwe rubaka na chasum mangdu dugwe. Denam lhase gyi utra dang kuri re samba ni mindu. Tra tungwa dang ruba chungwa nam kone Jamsi gomchen shi dukwa diye zhungdu chi ne, lhasi gyebi dundu chasa lochang shi tamne, chasa di chodin ki nangdu denjang ne, chadang korwa mangdu zhe nye. Ejik tam, lhasi gongsang bina tukongwa, lhasi gye brake wadubi,
ब्राह्मण जी का चिक तो रब सुम रब रन बिना

0: Indene ne menang ADC lumla she menang da nangar meeting a indene shu yu lai then putan su su di pepte ne menang tru ADC ya ya menang information di byuk ti ya be ni singen da binam ber atak chige kap kap menang ata neighboring country kap menang atak ta kimse ge kap imara la ji be da she menang go kap ti pi go yimni ut ba ji gam ba da information da help desk ka volunteer imbor ji police na yu imbor wa ji da be da inform ya ya be da documentation ning ut ba ji gam ti be da she pi ya ji shin ne be da she ji date ning timing ba ji be shi bi imbor la
1: let's ji bo da ji ko tao zong da ma zhe ma zhe wo de ze ga zhong de da de di dang sa run zhong de ni me da na min ba ni sa ko to ya ji ter ge che ma da ni ju ge me ter ge che da ma da zo ma a ma west coming ga from the line more ji cha bo da ma west coming ga ku ja go ju se ni
0: ta to zu nga tang tong ang wo to di mi nang mi mang na da so di ning so nam ni ko yin bo nga tang ku ja ge mo to di nga to
1: zu
0: pom de la ngo to de sam dong de ni ku ja gro
1: Yes.
0: Ejek shuche nga ta namsai ga intene ne tumra thi ngoto di namsai ga imbur.
1: Yes.
0: Odia phone ko ga nada ya nga tang thup tumbur chi mangda ya nga tak ta mon pak nga ta tong mi medik pa jina sha nga thup tumbur.
1: Lola, lola. Ejek ko tang ga ta ta wang township ne nga chuk me nang da traffic ba chi nang ga ga ne ko sa nam ejin me nang da be o so police le gung se SP saps e kham ya gari pa nang ga kyun ko so inam gari ka chi sak ro cho ko inam gari ka chi tin ko so inam shukta ka ji shong ko so inam traffic regulation ba chen anda bina bir police le ngusi di se ga de kame nang se ichik da biri yog mor order di shoy maure ija bu da de sho cho ta kunse leri ma chik da ma ger national museum ka ger sangye tomba shaki thuba kunse leyar tawa da ni shuyuk ning da tawa ga ozo jege thong saruk shu che mar west coming ne nam say ga jege thong yuk kor chelim ba chen anga ga no inam ichik da tang ning de she ozo bir ma ger da technical expert bir kebe bana pepse tawzo sega sigor nang sar sega tawzo machung goto da menang ngata ine da a green signal goto de krisaram bor ija bor da ozo chedang bachi na gai gai nam ichi gor sega ozo jordan la semar nang taw shuke chi gozo ni se brega kebra thong goso re imbor oye ne ne chik da ozo zo lundun legung toga ye jomar sera rangya na sha shurim bor ija bor da jordan la desho zo legung a pep nang bi ichi gita magar sangya green signal ngata ozo tomri chiksum jo taw tani ju yuk chee da gaya gaya ozo zarin bana thotan kiyo inam ichi gor sega na nang bi tuji shen yu
0: tuji tuji
2: Lange nangai tata kunsel lerima utlek tarik kalichiji che dilik tsur samgek rinsel tawanga dendin juya jinda juchipak tarik ti guba labab tijin jiktor gochuya tarik nissak mimangshar yega tuyukkor tawang district coordination committee kak chairman kushop tenzin jordin damba kamera sotisa nombor benangshar Kendin Jogan, Tawang Nutin Lekum Kushop, Tishitur Jimbur, Langin Wood Tambache, Dundek Lerim Kunsel Zitos, Us Agashwani, Tawang Imbur, Langina Nuptik Tuse, Kroni Karma, Chilakdoni, Da Dishnoptik Lerim Setaka, Dishnoptik Lerim Detaining Susakosanasa, Da the City Shook to the Kroni Karma Chiche Lerim Jaroka, Suse Kroni Karma. Kaleche nomgin moto yedon lerima taong konpak. Umze gelong jambusunamse goti nango gyunchak sumba ning malla sanasa suzenis che hindika senyur ning suzenis ni karma lengache injika senyur agashwani delik yar kyansi yusa sanasa. Dishnup suzenis ni karma chiche lerim poimopto teka LD Scholars Home Gak Tishi Weser Se Nyen Nga Kyoro De Samet Noni Mor Lerim Darpan Suzenisi Karma Chiti Che Suzenisi Karma Kaini Lenga Che Pradishik Samajra Ning Suzenisi Karma Kaini Chi Che Regional News Samet Noni Mor Lerim Kumi Tarane Tishnup Suzenisi Karma Kaini Chi Lansa San Nasa Lanyi Idang Basi WhatsApp Dragi Kyoya Tukde Nango Hindi Film Nyubak Samukashi Dishnup Tsuze Kitche Lerim Burane Hindi Filmi Kitka Sanasa Tsuze Kidney Vijache Sport Skin Tsuze Kidney Karma Kaini Lengache Samachar Sanyani Duguchi Newset 9 Agishwani Dilikyar Yasun Chusu Sanasa Tsuze Duguni Karma Chilengache Dishnup Tik Lerim Shukdache Nohonup Tik Lerima Gyurje Nubanang Hindi Kajusu Sanabeto Yimur Lengen Nangatata Lerim Seraka Dishnup Tik Lerim Detaining Susakursa Number Lengen Utamache Deshik Lerim Serachi Dos